8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, sa mga nakatune na po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga inabutan ng ulan kanina habang papasok dito sa Santiago, grabe. Parang di tayo love ni Lord, ano? Kung kailan naisipang magmotor. Tsaka naman na dumapo ang ulan, grabe naman. Diba parang, like, Lord, di mo ako love eh. At parang blines mo agad ang umaga ko. Diba? Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. At least safe ang bawat isa na nakapasok sa kanikan ng mga trabaho or eskwela. Sa mga nagkakapi pa lamang po sa mga sandaling ito, ay! Sana all! Sana all eh, slow morning ulit ano? Talagang hawak naman kanilang mga oras ba? Good morning DJ Max, good morning po! Si ano na to eh, si Control X delete niya. DJ Max, ano po ang ating topic of the day? Pwedeng wait lang. Kararating lang oh. Anyway, sa mga maaga nakatune in sa ating programa mula kanina hanggang ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga topsians natin dyan, mga classmates, mga parents, magandang umaga po sa inyong lahat. To our faculty and staff ng TAP System, good morning, good morning, good morning! To our President and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald, good morning po! Ating text line para po sa mga buhay na manong pabati ninyo dyan sa mga palipaligid dyan. Baka may mga gusto ko yung ipa-shout out na may mga ano sa inyo, may mga atraso, di ba? Pwede nyo na po ipadala sa ating mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Good morning DJ Max, parang napapakinggan ko na yung boses mo nung pandemic pa. Yes po. Sinasabi ko nga noon, ano na po, gasgas na tong boses ko eh. Diba? Ang dami naman, nag-text na yan. Parang ano ba, parang namiss agad ako, diba? Pwedeng ano, chill-chill lang muna. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aking FB page na DJ Max. And do like, follow, and share our official Facebook pages para po sa mga nais maging posted or updated sa mga happenings dito sa ating TAP System. Kung saan po kayo mas affiliated, those are TAP Santiago, TAP Alicia, TAP Sterling, TAP Kawayan, TAP Ilagan, TAP Rojas, and TAP Solano po. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I got your song from Taylor Swift with a song called You Belong With Me. Back to back with Sean Kingston and Justin Bieber with a song called Eenie Meenie. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.

11:15 mga kababayan ng ating oras sa buong Pilipinas. Baka sakaling hindi pa nakatamang yung oras kapatid. Araw nga po ngayon ng Webes. Today is the first day of October. Sana naman may sumalubong ulit na oil price rollback. Diba? Sa mga presyo ng petrolyo. Hindi, yung tulad nung September na ano, na bungad, laki ng rollback. Kalagitnaan, binawi naman. Ganong kabilis ang ano, price hike. Ang taas ng ano, inang, ang bilis na magtaas ng presyo. Pero ang tagal magbaba. Magbababa man, pero ano lang, parang alam mo yung sa Ilocano, tid-tid lang. Ambon lang ganun. Diba? From Texter 5771, DJ, ano pong question of the day natin? More like topic of the day. Ano po, ang ating topic of the day, describe your job without telling what your job is. Gusto ko naman marinig at makita kung ano ang tawag nito, kung sino ang mga nakikinig sa atin at kung ano ng mga trabaho nila sa buhay. Describe your job without telling what your job is. Ano kaya ang trabaho ng mga nakikinig sa atin ngayon? Sabi dito ni Ma'am Nix, happy birthday to my papa na walang ambag sa life namin. Love you kahit ganyan ka. Eh at least ano, nanggaling ka pa rin doon sa kaibuturan ng kanyang ano, ng kanyang, alam mo na yon, fluids. Ano po pwede kong gawin if masyadong matamis yung ginawa kong ice cream? Tapon mo yan. Wala na, di na natin may babalik yan. Ano, tapon mo na yan. Babay September, hapdi mo sa bulsa, totoo. Diba? Grabe ang ano, ang pag, ano yun, price hike ng mga presyong petrolyo. Parang hindi healthy. From Aguilier, Kabatuan. Guess my job, DJ. Diesel or unleaded? Oh, alam ko na. Shoutout po kami dito sa may Kabatuan, Isabela. Kabatuan na nga yung pilyado. Kabatuan, Isabela talaga siya. Talagang local ka dyan, ano? Local na local. From Texter 0985, good day, DJ. Pag-greet po kay Inday Martang, Judy Kumba, Clarita Paltin, Jessica Gapusan, Ate Vilma Roque. Pa-shoutout po kay Maita. Matagal na yung alam mo na. Bayan. Di na may patay sa chismisan nila na hindi naman natin alam kung ano pinagchichismisan nila. Miss na miss kita, DJ Maxel. Kung miss mo nga ako, kiss mo nga ako. Kung miss mo nga ako, padala ka nga ng pagkain dito. Shoutout kay Kuya Rembert Castañeda. Anyway, I've got your song from Selena Gomez, a song called Who Says, back to back with Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with a song called Payphone. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taft Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taft Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taft Rojas sa Taft Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taft Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taft Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taft Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taft Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taft Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taft Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taft Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taft Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Taftsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Taftsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

107.1. Radio. 8:34 in the morning, mga kababayan. Actually, malapit-lapit ng ano eh. Ayan, 8:35 na po. Ang bilis, ilang kembot lang eh. Talagang hinihintay pa. Para disupdated yung oras ninyo. Hello, may kabili niya pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Carvillas Radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang inyong mga buhay ang ating gugugulin. At dapat samantalang gugunawin. Gugunawin yan! Ang ating text line ay nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. You might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Mac. Opo! Ako nga po yung nakikita ninyo dun sa Facebook page ko na yun. Good morning, DJ Max. We bless this morning dahil magtatrabaho na naman tayo. Oo, sobrang miss kita, DJ Max. Sabi dito ni Texter 4637. Yeah, magtatrabaho na naman tayo. Pero we are blessed na meron tayong trabaho, di ba? Ang hirap kayo maganap ng trabaho ngayon dito sa Pilipinas. Pa-shoutout kay Rembert. Big shoutout, Rembert. From Joanne Carpio, DJ asking, can I place this call on hold for 3 to 5 business days? Charot, sabi. 3 to 5 minutes lang, grabe naman yung 3 to 5 business days. Abusan yung load niyan. Diba? Kuya pa, shout out from Froggo. Shout out to Froggo. About the errors, ito po yung ating topic of the day. Describe your job without telling what your job is. Without telling your actual job is. Ayun po. Sa mga ano dyan, sa mga simpleng nakikinig lang sa atin, di ba? From Control Raven, I deal with hungry people and complicated projects. Ang unang pumasok sa isip ko talaga kanina, civil engineer. Tapos ni-reveal din niya, sabi niya, ano po, restaurant owner at the same time, ano daw, ang tawag dito, contractor. Pero in a healthy and good way daw. May pagganon pa siya, in a healthy and good way. Para bang defensive yan? The stigma, di ba? The stigma of that particular job. Dahil sa mga daganap na, alam mo yun, mga nangyari sa mundo, sa Pilipinas. DJ, ano, pa-shout out po sa kobrador na feeling pogi na babaero, sabi ni Texter 0985. Grabe naman, yan yung mga tunay na CPA eh, kobrador po ako, di ba? Hey, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. I've got your song from Nick Jonas with a song called Jealous, back to back with John Legend featuring Ludacris with a song called Tonight. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

back on air para sa ating katanungan or sa ating topic ngayong araw. Describe your job without actually telling your job is. Yan ang ating paksa ngayong ubaga, mga kababayan. Para po sa mga naka-tune in sa ating programa dyan. Good morning, good morning, good morning! Pasok ko rito kanina, yung mga estudyante. Yan ang bungad sa akin. Good morning, good morning, good morning, DJ! Tapos pagpauwi na eh, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, DJ. Parang medyo nakaka-insulto na, ewan ko ba? Pati dun sa bahay, ginaganon ako lagi. Good morning, good morning, good morning. Asawa kong pogi, ganon. Tama na. Ang ating text line, 09-35-810-8217. Para po sa mga nais magpadala ng mga message request dyan. Message request? Mga pa-shoutouts, greetings, song request, pwedeng-pwede po dyan. Sabi ni Texter 4637, ako bilang isang empleyado, ang hirap, ang dami ng pinapagawa sa'yo ng amo, papeles o kaya naman mga report, pero kinakaya kahit na hihirapan ka na, DJ. Tama, ganun talaga eh, no, kapag empleyado tayo. Siyempre, bread and butter natin yung mga trabaho natin. Hirap naman mag-resign na lang ng biglaan. Saan ka pupulutin niya? Dito pa naman sa Pilipinas, kapag nag-resign ka, malaki ang ano, malaki ang nganga. Wala kang makakain yan, di ba? Again, describe your job without actually telling me your job is. DJ, pinagdadamumanin. E ano nyo na lang, grass cutter nyo na lang para hindi yung manual labor, di ba? Pa-shout out po kay Kadawat. Kadawat! Kadawat ka man! Sabi rito ni Ronan Soriano, open-minded ka ba, DJ? Ako, ano to, marketer. Marketer! In short, ay ano, yung mga ano, pyramiding. Open-minded ka ba? Power! Yung mga gumagawa. Diba yung mga gumagawa ganyan-ganyan? Yung 1-5 mo, gagawin kong 1-5 ko. Gatong po ba yung ano, trabaho ninyo si Rodan Soriano? Eyes on the board, listen to me class. Also me, boys at the back, ang iingay, sabi ni Habes mo. Parehas tayo ng profesyon na unti-unti ko nang kinalilimutan. Bagaman ito ang sabi nga, the noblest profession, diba? Ang pagiging guru, diba? The profession that teaches other profession. Education. Na-deprive ng sahod, deprive ng... Ano pa ba? Basta ang daming deprivation dyan. Anyway, I've got your song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise. Back-to-back with David Archuleta, Something About Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was Mark Carpio with the song called Ako Na Lang Sana. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Ito na naman po tayo sa segment natin na The Greatest Love Song, na kung saan puro pang relax ang ating tugstugan, di ba? Sabi yung iba dyan eh, itong DJ na to talagang medyo mapanakit eh. Wala tayong magagawa, yan ating tugstugan. Diba, yung sa mga nagdurugo ang puso dyan, gawa ng may pinagdaraan. Yung iba naman talagang dinurugo lang kada buwan. Ay, iba pala yan. Sorry. Again, itong ating topic of the day, describe your job without actually telling your job is. Again, describe your job without actually telling your job is. Para naman alam natin kung sino yung mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Pati na rin po sa mga dati na nating mga tagapakinig, mga solid listeners, kumbaga. Sabi dito ni Sir Marlon Mac Urey, last one, push! Ay, ganun, may ano? May babae nga, ay, may lalaki pa lang, ano? Tawag dito, nagpapairin. Ah, sa bagay. Ito yung mga gusto kong trabaho, eh, kasi ito yung ano, doble ang kita. Kumita ka na ng pera, may nakita ka pa. Napanibagong buhay, mga kapatid. Yan yung nais kong puntuhan. Sabi ni John Ruel Quinto, DJ, lagi kami nakikinig dito sa pwesto. Ito yung trabaho ko, hulaan mo. Burst weight pa rin to ya. Sakto ba ka pwedeng pag magpagupit ako sa iyo dyan, Sir John Ruel Quinto? Saan po ba yung shop ninyo? At tila bagay hindi na umaayon ang wave ng aking hair sa aking pagkatao. Gusto ko nang ibalik sa low fade. Hindi na to burst fade. Ano na to? Gusto ko nang magpa-low fade. From Dina Liko. Cash or installment DJ, sabi mo. Aha. Marami kasing pwedeng applyan yan eh. Pwedeng sales agent ng sakyan, home credit agent, mga ganyan, or phone na agent. Depende kung ano, motorcycle, di ba? Pwede rin. Cash or installment. Anything na related with sales. Alin ba doon na Miss Nida? Sabi ni Jerome, mapakpak. Every single day, DJ, I say sit down, silence, listen, waterfall, lineup, break time, cleanup. Nag-chat yung aking asawa. Ikaw, paano mo i-describe yung trabaho mo kung hindi alam na mga listeners mo na DJ ka? Sabi niya sa akin. Secret! Baka mapagkamalan na akong ano eh, yung announcer dun sa Running Light sa festival. Anyway, I've got your song from Jeric Nara with song called Sana Di Na Lang, back-to-back with Kyle Juliano Sundo. Still here, of course, at 107.1 and 107.1.

Max. Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Okay, cut, next. Sabi niya. Ni Texter 5673. So naman, masyado mo naman akong, masyado mong in-expose ang aking acting skills. Big shoutout to DJ Echo na nanonood sa ating ngayon. DJ Echo, ay! Describe your job without actually telling your job is DJ Echo. Kung hindi alam ng mga nakikinig sa ating ngayon, DJ Echo, kung anong trabaho mo, ano, paano mo i-describe yung work mo? Sabi dito ni Dennis Hudgens. Hudgens? Oh, social naman pala. Good morning, DJ Max. Babati po kami na lagi nakikinig dito sa May Ilagan City na nagbabaka sakaling sana hindi umulan maghapon. Hulaan mo yung trabaho ko, DJ, sa linyang por. Magbuhos na tayo, por. Hello po sa mga masisipag nating construction workers dyan sa City of Ilagan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Fidel, wala, nabanggit yung aking tunay na pangalan. Itong estudyante ko na to. Sir Fidel, pambansang boses. Ang boses mo dito ngayon sa palengke ng Santiago. Ganon! Pambansang boses naman na pala. Yung barker. 1 minute cam, 23 hours and 59 minutes dragon, sabi dito ni Michelle Credo. Siguro teacher, diba? 1 minute cam, 23 hours and 59 minutes na dragon. Pati sa bahay, nagagalit ka? Inuwi mo yung galit mo sa bahay nyo, grabe naman yan. Kawawa naman yung mga, no, mga hindi bilong sa galit mo na nadamay dyan sa bahay nyo. I've got your song from Diwata with a song called Padabata Ka. Ito, naiintindihan ko to kasi Bicolano yung nanay ko eh. Back to back with Music Heroes Kalawakan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kumusta?

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hi, baby. How are you?
3: I'm fine, Mom.
2: How many times you stood up and participate in the class discussion today?
3: I think 2 times.
2: Excellent.
3: And guess what, Mom? I finished all my foods, even my snacks.
2: Very good. Actually, I was watching you via the online CCTV during the snacks time. Good job, baby.
3: Thanks, Mom. Don't tell me you will watch the online CCTV of Tufts again tomorrow.
2: That's for sure.
4: Watch the online CCTVs of Tufts through your smartphones anywhere you are from 8 o'clock to 11:30 a.m. and 1 o'clock to 4:30 p.m. That's the power of Tufts Tech.
5: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Tufts ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Tufts mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
6: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tufts Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tufts. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tufts na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
7: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa Tufts? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang Tufts sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. Tufts, no other school does it better.
8: Sir, sa Tufts pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
9: Oo, pati anak ni attorney sa Tufts din.
8: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
10: Aba, edi sikat na sikat mga anak ni doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
9: Hindi pare. Sa Tufts, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
11: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilalang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
9: Sa play ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can. Because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
10: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
12: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa Tufts ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa Tufts. Yan ang Tufts, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of Tufts Tech.
13: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas Isabela. Introducing the new Tufts Convention Hall and Event Space. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.

0: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:43 on the clock, mga kababayan. At syempre, kabili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Everyday ka namin pinapakinggan dito sa pwesto. Dito pa nakita, ano yun? Dito pa kita nakita sa TikTok, sabi niya. Saan po kayo nakikinig? I mean, taga-saan po pala kayo, Sir Nico? Learners learn from me. Teacher? Tama po ba? Learners learn from me. Ano din yan eh? Generally. Good morning! It's me, Jaya, on IG. Ilagan. Sa Ilagan po. I see. Marami po nga ano eh. Nakikinig talaga dyan sa atin sa Ilagan eh. Good morning po sa lahat ng mga taga-Ilagan. Mga Ilagenios. Good morning! Yes, I am from Albay. Albay! Albay, Bicol. Tama po ba? My mom's there. Hindi pala. My mom... Yeah, dyan galing nanay ko. Yun na lang. Was born and raised at Sorsogon. Tama ba? Parang ganun. Sorsogon, Bulan eh. Sabi sa akin. Yun yung naalala ko ano. Kasi once pa lang ako nakadalaw sa mga kamag-anak namin dyan sa Bicol. Ano yung sabi dito ni Ate Cha? Hulaan mo DJ Max dong trabaho ko. A4 back to back, sabi. Ate Cha, parang akala mo naman, di kita kilala eh. Thank you sa ano ha, sa pag-photocopy ng mga thesis namin before. A big help talaga yung ano, yung may connection ka sa mga ganyan. Di ba mapapabilis eh. Lalo pag magpapabookbind ka na, tapos yung deadline palapit na. Ara Ate Cha, good morning! Sabi dito ni Texter 4637, ano ba yun? Kapag hindi mo natapos yung trabaho sa may opisina, papagalitan ka ng boss mo, DJ. Ganun talaga, di ba? DJ Max, pa-request ng song na Ikaw by Yeng Constantino Back to Back by With Multo by Cup of Joe. Maya-maya po natin maiple-play yan. Neighboring province, you're technically my Kapikulano. Ooh. Yeah, technically po, kasi somewhat may blood. Diba? Was infused by Bicolana. Kasi yung father ko po kasi talagang pure-blooded ano eh. Ano ba yun? Ibanaga. Pa-shoutout nga po kay Monery Adsil Castales. Ang hirap naman ano niya. I-pronounce ang pangalan niya. From It's Me Weng. Sa mga Bicolano at Bicolana nakikinig sa atin dyan. Ang lagi ko lang kasi naririnig na no na statement sa mom ko noon pag nagano siya nagagalit siya sa father ko. Daku imong lubot sabi. Creating tickets from Zane Ron. Creating tickets. Ticketer. Shout out po Jel na law student. Hi there law student na Jel. Masarap ang beans. Maniniyot sabi ni Roberto. I've got your song from Ben and Ben with a song called Lifetime. Back to back with Maki's Kahel na lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

ano, 6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Paalam sa aking pinsan na nakikinig sa atin ngayon, from Boss Jan. Ayan naman mga kapatid, welcome back to 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Kasama niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon. We're done with the second half of our segment, the so-called Greatest Love Song. Sa mga nagre-relapse pa rin po dyan sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Takot na takot while doing my job. Police? Ay, yun, bawal matakot yung mga yun. Bakit ang katina? Naku, wag yan, wag yan, wag yan. Tell me your job. Describe your job without telling me your actual job is. Yan po ang ating topic of the day, mga kapatid. It's not a job, it's a responsibility. Sa magulang yan. Walang salary din eh, sabi niya. Walang sahod. Pagiging magulang yan. Isang taon ka pa lang sa trabaho tapos lagi ka na lang pinapagalitan kung may mali ka, papagalitan ka parang gusto ko muna umalis sa pinagtatrabahuan ko sa totoo lang DJ from Texter 4637. Ganon? Ganon po talaga, parte ng trabaho yung ganyan. Kahit baguhan ka, syempre take your initiative na. Magkaroon ka rin ng initiative na i-discover yung work mo, diba? Thank you for calling customer service to from Paxton. Paxton, nagsasorry kahit wala kang kasalanan. Pardon, lawyer? Ano ba? Idol shout out kay Ayla Basmunati Timo. Ano daw? Kami muna bago ihay ano daw. Parang nakakabigla to. Tapos DJ Max, yung mga katrabaho mo, ikaw pa yung pinagkakaisahan nila. Baka may, there's something wrong with you na rin, di ba? Check mo din yung sarili mo. DJ Max, bili ka na po, please, pang allowance lang po. Sige na po, DJ Max, bili ka na 20 pesos na lang po. Ano yan? Ano yung binibenta mo? Customer service ta din. Customer service nga. Sorry po ha, sorry. May hawak na tool. May hawak na tools, technician, mekaniko, mga ganun. Pa-request po, baka bukas by Angela Kena. Na-play na natin yata kanina yan. Ya, gawa ka nung paano kung... Anong yan? Madaming bag, sabi dito ni Sir Sunny Aigan. Teacher to, madaming bag yan eh. Nung kasamahan ko pa to si Sir Sunny nun sa isang school nun eh, sakop niya yung hallway sa dami ng bag na dala niya. Boys at the back, as always, teacher! Alam na alam yung linyahan pag teacher eh. Anyway mga kapatid, I've got your song from I Belong to the Zoo with the song called Sana. Back to back with Kalin's Umaasa. Oh, may dala-dala pang speaker yan si Sir Sunny. Totoo! Diba? Ano yan? Ang tawag dito? Parang boy scout to si Sir Sunny nun yan. Lahat ng hihingin mo, lahat ng hinahanap mo nasa kanya na. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

8:19 tuloy. 10:19 in the morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Your solid tambayan hanggang tanghalian, mga kapatid! O, diba? May mga nag-chat sa akin kanina na mga kaibigan natin na ang ganda daw ng tugstugan natin. Kaya lang ang aga naman daw ng relapse night. Wala tayong magagawa. May gayuma yung DJ, sabi ni Ma'am Nix. Wala naman. Ano lang, sadyang eto lang ako. Na all may gayuma, no? In what station si Sir? Dito po yan sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Bigla-biglang nag-e-end live yan. Oh, hindi naman po. Sadyang ano lang, sakitin yung aking likuran at gusto kong humiga. Nakakaya naman po kasi kung mahihiga ako tapos nanonood kayo, diba? Ano, pinanood yun lang ako para mahiga. Nananatili ang ating text line sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Ma'am Nix, naka-follow ka na ba sa aking FB page? Sir Riven, follow nyo na rin ako sa aking FB page, DJ Max. And our topic of the day goes this way. Describe your job without telling what your actual job is. Again, describe your job without actually telling what your job is. Lahat, dalawang account pa nag-follow, sabi ni Ma'am Nix. Ay, thank you naman po. Request po yung kay Laika. Maya-maya natin ipi-play yan. DJ Fiesta sa amin ngayon na pumarinig ka. Kung saglit ko lang tumblingin ng Batangas, Ma'am Angie. Kaso Batangas yan, malayo-layo. Mahal ng krudo papunta dyan. Ano yun, na DJ shout out kay sa mga kokot ng bike dito sa Magsaysay Alicia. Anong kokot? Describe your job without actually telling your job is, 'di ba? Yun ang ating question of the day, mga kapatid, or topic of the day. From Bernadette Bahado, hard or soft? Naku, masahista 'to. Parang nagbabaramdam na kailangan ko na rin magpamasahe. Ay, nakaking likuran, namimiss ko magpamasag. Saan po ba may murang pamasahian dyan? Or sana may manlibre, di ba? Ano yun? My job from Sheena. Thank you, sabi niya. Thank you? Ano yan? Lahat naman yata ng trabaho may thank you. Dito, sir, sa Tarlac, maraming pulutan. Marami akong pinapatay na baboy din, sabi. Tarlac pa nga ni... malayo rin. Malapit lang po siya na. Lagi kang minumura. Naku, mga call center siguro itong mga yung mga customer service. Diba? Shoutout Idol from Tondo, Manila. Big shoutout po sa mga taga Tondo, Manila. Anyway, we have a very limited time, mga kapatid. I've got your song from Iris. Iris by Goo Goo Dolls. Back to back with Blue Sky by Hail. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

That was Matchbox with the song called Unwell, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kababayan. 10:43 on the clock. Para po sa mga hindi pa rin nakatama ang oras nila sa mga sandaling ito. And we're down here with the final scratch of this particular segment, the so-called The Greatest Love Song. Diba? We were able to play your favorite love songs, mellow songs, sa mga nag-relapse dyan kanina. Umulan na daw sa summer, sabi dito ni Madam Nix. Umulan na rin sa inyo sa wakas. Congratulations, Madam. After ng pagkainit-init na panahon eh, umulan na eh, no? Pagkain niya. Diba? Congratulations po, diba? You deserve that ulan. From Ma'am Annalyn na medyo nagtampo na kasi hindi ko pa nababasa yung kanyang message. Sabi niya rito sa ating FB page. Sa akin, DJ, bilang tindera, mahirap din pala, DJ, yung tipong may gagawin ka, siya ka naman may bibili. Kapag wala ka namang ginagawa, wala namang bibili. Doon ako naiinis, DJ. Tapos yung mga palautang, wala silang kusang magbayad. Kapag hindi mo na sinisingil, hindi na sila magbabayad ng mga utang nila. Tingin nila siguro porket may tindahan na eh, marami ng pera. Hindi lang nila alam kung paano mag-budget, DJ. DJ, hindi mo naman po binabasa yung chat ko. Ay, nabasa ko naman, madam. Grabe ka naman. Ngayon lang talaga, medyo na-late ako magbasa. Kapag yung katrabaho mo gusto maging kaibigan sila pero ayaw ka nilang maging kaibigan sa loob ng work nyo. Sila pa ang lalayo, ayaw ka nilang kabanding. Sabi ni Texter 4637, parang may ano, ang tawag dito? Ang tawag dito? Pinagdadaanan itong si Texter 4637. Ano camera mo, boss? Boards. Ang gamit nyo, ang linaw. Sabi, na, ano, cellphone ko lang po ito. Phone ko lang po yung gamit ko sa totoo lang. Nakaupo lang po maghapon, sabi dito ni Fredo Panopio. Nakaupo maghapon. Ano yan? Tambay? Tama po ba? Yan po yan? Grabe naman yung sakit ng likod mo, DJ. Dapat yan, lagyan mo ng salon pass para mawala ang sakit sa likod mo. Ako kapag sumasakit ng likod ko, nilalagyan ko ng salon pass yung likod ko para hindi sumakit yung likod ko. Puro likod. Bak-tubak-tubak-tubak yan? Salon pass, parang wala nang talab yan, sa totoo lang. Kailangan na neto ng hagod talaga. Anong phone yan, Lods? Ay, baka sabihin kasi nagyayabang ako pag sinabi ko. Mansanas po. Tindero po, sabi ni Fredo Panopio. Ay, tindero. Ang ano? Anong tinitinda mo? Anyway, mga kapatid, let's get back to the music. I've got your song from Chris Daughtry with a song called Home. Back to back with Green Day's Wake Me Up When September Ends. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

para lang sa'yo. 11:07 on the clock, mga kapatid. And you've just heard a song from Baby Dolls with a song called Ulala Baby. Still here, of course, at your solid tambayan tuwing tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Ang init, sabi dito ni Mama Angelica Arcangel. Ganun kainit dyan. Mainit daw sa Alicia. Dito po sa Santiago, medyo makulimlim. Nasa ibang planeta na ba ang Alicia? Shout out po kay Marta, kay Inday, Martang Judy Kumba. Parang kakabing pangalan talaga nito eh. No? Yung mga tambay dyan, maganap kayo ng trabaho. Yung hindi kayo umaasa lang sa merong trabaho sa tahanan ninyo. Mahirap kaya maghanap ng trabaho sa totoo lang, DJ. Di ba, DJ Max? Totoo po yan. From Texter 4637. Pinapagalitan kayo ng inyong tatay. Si tatay 4637. Ay, grabe ang init dito sa Caloocan. Sabi ni Angelica Arcangel. Caloocan na Manila po ba yan? Or dito lang sa Caloocan, Santiago City? Tama nga naman si Texter 4637. Ang hirap ng ano, ng tambay lang. Magandang tanghali, DJ Max. Pwede po pa-request ng OK by Ayaz. Thanks, DJ. OK by Ayaz. Ay! Caloocan, Santiago. Caloocan kasi yun, hindi Caloocan. Diba? Caloocan, diba? Caloocan is Manila yun, diba? Ikaw naman, malapit sa Deveran. Deveras Bakery? Ay, Riveras Bakery pala. De Vera pala, DVMCI naman pala, De Veras Medical Center Incorporated. Dito, VIP ka. Hindi ko maintindihan yung chat ng kaibigan kung mamaya ako nabasahin. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Describe your job without telling what your actual job is. Yan po ang ating topic of the day. Again, describe your job without telling your what your actual job is. Boys at the Back from Jason Doliete. Talagang halata mo yung mga linyahan ng mga teacher eh. No? Boys at the Back, pass your papers, finish or not finish, yung mga ganyanan eh. No? Siyempre teacher din ang inyong lingkod. Ang pinagdaanan ko din yan bago ko unti-unting kalimutan ng propesyong minsan kong pinag-aralan ng husto. Nang apat na taong pinanday, ngunit eto, basang-basa sa ulan. Umulan kasi kaninang umaga. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Thank you for answering the call. Call center. Hulaan ko, JQ, tama ba? JQ BPO? Tama ba? Yun dito sa may arcade? Doon ba kayo? For here or to go po, for a while, sabi ni Justin. service crew, siguro to sa isang coffee shop or sa mga basta diner, gano'n. Yes po, sabi nga. Anyway, I've got your song from Darren Espanto with a song called Dying Inside. Back to back with JK Labajos Buwan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:43 on the clock, mga kababayan. At syempre, kasama niyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Durbs. Siya yung bumili, pero siya rin yung kumain. Right here at 107.1, mga kababayan. Kaya nga, dalawa yung fries, ano? Matakaw. Anyway, we're down with the final scratch of this program. Oras na po para ako'y magpaalam. Maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng apat na oras. Mula kanina alas 8 hanggang ngayon na magtatapos ang ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa hindi nyo pinagsawa ng aking boses kahit na yung iba'y medyo nanawan. Sana iniwan din kayo, ano? Sa mga nang iwan sa akin, eh, ayan, naiwan sana kayo. Shoutout natin si Madam Nitz Manalo at si Orlan Chan. Ewan ko kung napapakinggan nila tayo ngayon. Kasi bawal na silang pumasok. Ayan na, nakatambay na lang sila sa labas. Ako DJ, araw-araw nagluluto at tinitinda ko mga niluluto ko. Sabi dito yung texter 5781. Oo, araw-araw mo niluluto, gano'n. Hindi ka ano, empleyado. Ikaw ay isang self-employed na negosyante. Self-employed na negosyante. Negosyante, yun na lang. Shout out po kay Doña Clarita Palting ng Magsaysay, Alicia Isabella. Doña, wala pa akong natatanggap na ayuda mula sa iyo, Doña. Ang hirap kaya nung walang trabaho. Tama, from texter 4637. Asan na siya? Asan siya? Ah, okay. DJ Max, grabe ang ulan dito sa Isabella. Parang hindi natitila. Lakas ang grabe. Sabi. Na, kagabi, malakas, di ba? Ngayon eh, pero kanina umaga talaga, unexpected yung ulan. Di ko in-expect talaga. Like as in, maaraw dun sa amin sa San Isidro eh.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Cellphone? Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat. Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang. Busit na to.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Radio.
1: Feel the love.
2: Hindi ba naman? Para kay Lolo at Lola.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

0: Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now.
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: TAPS is not just high tech. TAPS is not just well-known. TAPS is not just on top because of its name. Frankly, TAPS' two best assets are the intelligent, young, and courageous administrators who are full-time in managing the whole TAPS system. The administrators who are determined to give the best to the kids. Secondly, the young and competent teachers who are smart and intelligent enough to deliver the highest possible quality of education to our students. TAPS believes in the formula, effective teachers plus competent administrators plus relevant technology plus appropriate strategy is equal to quality education. Be smarter. Be a TAPSian.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Pinoy Classic.

Gusto na ng katawan mo ang bumangon pero ang utak mo ayaw bumangon. Galing sa mundo. Yung gusto ng katawan mo pumasok pero yung utak mo gusto lang matulog. Yung gusto mong magpakitang gilas ngayon pero sunga-sunga ka talaga. Yung gusto mo na magpakabait pero gag ka naman kasi talaga. Yung gusto mo na talaga mamatay pero hindi ka mamatay-matay kasi nga masama kang damo. Wala talaga. Talong-talo mo si Satanas. Oh. 6:41 na ating oras, mga classmates. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ano na pecha ngayon? Ay, Oktobre 2 na pala ngayon. Ano na? Akala mo, kapapasok ng bear months, pero teka, pangalawang buwan na ng bear months. Kamusta naman ang inaasahan mo sa susunod na mga buwan? November, December, pagkatapos ay magbabagong taon na naman. Oy, ikaw, sa tingin mo, may pagbabago kaya? Diyos mayo! Abangan na mga nagbabagang balita. Susunod na.

October 2, 2026, 6:49. Ang ating oras, mga classmate, magandang umaga. Isa pang awitin bago tayo magbalitaan sa Tops Radio, The Breakfast Show. Ang tabayanan, mga nagbabagang balita. Susunod na.

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Dating Senador Trillanes, hindi na daw ihaharap ng prosecutors bilang witness sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Natakot ba nagisahin ng defense? Extradition laban kay Kibuloy. Isasampa ng DOJ. Naku! Utang ng Pilipinas! Umakyat na sa bagong record na 19.61 trillion nitong Agosto. Grabe! Kung ang isang trillion ay 1,000 billion, grabe! Makaka-

Bae sa Iloilo, na aresto. Bank executive, nakitang patay at may tama ng bala ng baril sa loob ng nakaparadang sasakyan sa Benguet. At mga pasahero, napigilan ang tangkang pagpapabagsak sa Dubai Tel Aviv flight. Ang galing.

hindi na ihaharap ng dating senador na si... Ano daw? Hindi na ihaharap ang dating senador na si Antonio Trillanes IV bilang impeachment witness sa Vice President Sara Duterte's hearing, sabi ng House Prosecution Panel nitong Huwebes. Kahapon, ito ang ipinahayag ni House League Prosecutor Gerville. Gerville pala pangalan niya. Gerville Luistro ng Batangas sa ika-32 na araw na paglilitis sa impeachment na sinasabing pinal na ang desisyon ng panel. Hindi na agad binanggit ang espesipikong dahilan ng desisyon. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Rafi Tulfo na dapat munang iharap si Trillanes bilang saksi sa harap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Dahil sa mga naunang paratang ni Trillanes kaugnay ng mga bank account ng pamilya Duterte. Isa si Trillanes sa mga masugid na kritiko ng mga Duterte na bumibisita sa impeachment court noong o bumisita sa impeachment court noong nakaraang Martes, ilang oras bago ang manifestasyon. Sinabi ni Luistro na wala pang schedule kung kailan ihaharap si Trillanes bilang saksi sa paglilitis. Pero tinanggihan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang kahilingan na mag-issue ng subpoena kay Trillanes. Samantala, inaasahang dadalo sa paglilitis ngayong Linggo si Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Sinabi ni Luistro na maaring lengthy o mahaba ang talakayan tungkol sa mga record ng AMLAC. We are expecting a lot of interjections coming from the senator judges. That is addition to the cross-examination. Hindi sinabi dito sa balita na to kung ano ang dahilan. Pero sabi ni Senator Trillanes, siya daw mismo ang nagsabi na tanggalin na siya sa listahan ng mga witness na ihaharap sa impeachment court. Bakit kaya? Sabi ng defense lawyers, sabi ng mga abogado ni Duterte, ni Inday Sara Duterte, handa daw sila sa cross-examination kay dating Senator Trillanes. Pero umatras. Tapos sabi ni Trillanes magkakandak na lang daw siya ng press briefing. Mga taga-media na lang daw ang gusto niyang kaharap. Mga taga-media na lang daw ang gusto niyang kaharap. Bakit ka umatras doon sa proper forum para sana mailantad mo lahat ng mga kailangang ilantad para makita ng taong bayan kung ano ang dapat makita na nasa iyo para naman ma-cross-examine ka ng defense. Ganun sana. Sa iba pang detalye, ay hindi pala, sa iba pang balita pala, wala nang ibang detalye yung balita na yun. Okay, isasampa ng DOJ o Department of Justice sa isang trial court ang petisyon kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos para kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida nitong Huwebes, nasa final stage na ang paghahanda ng DOJ sa petisyon at sinasagawa na lamang ang legal scrubbing bago ito ihain sa korte. We're almost ready to file that petition, sabi ni Vida sa isang press briefing. Noong Agosto, hiniling ng Amerika ang extradition ni Kibuloy upang iharap sa mga kasong sex trafficking at racketeering. Sinabi ni Vida na tutuparin ng Pilipinas ang obligasyon nito sa ilalim ng
extradition treaty sa US at susundin ang mga panuntunan ng Supreme Court at o Supreme Court sa extradition. Sa Pilipinas, naharap si Kibuloy sa non-bailable na kasong qualified human trafficking sa Pasig. Gayon din sa mga kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nakapit si Kibuloy sa Pasig City Jail mula nang maaresto noong Agosto 2024 habang nagpapatuloy ang mga kasong kinakaharap niya sa Pilipinas. Kung ikaw ba si Kibuloy, mas gusto mo ba sa Amerika o sa Pilipinas?

umalas sa panibagong record high na 19.61 trillion ang kabuuang outstanding debt ng pambansang pamahalaan sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Oh, yeah. 19.61 trillion mga classmate, oh, para gusto nyong ma-imagine. Ang isang billion ay 1,000 million. Ang isang trillion naman ay 1,000 billion. Oh, oh, tingnan nyo, kalaki ng utang natin. 19.61 trillion. Oh, grabe. Ayon sa Bureau of Treasury, nadagdagan ng 217.62 billion o 1.12% ang pambansang utang mula sa dating 19.39 trillion noong July. Dahil sa pag-issue ng domestic government security at paghihina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa kabuuang halaga ng utang, 13.24 trillion o 65.53% ang nagmula sa mga lokal na pinagkuhanan, habang 6.37 trillion o humigit kumulang 101.92 billion US dollar ang mula sa panlabas na pinagkukuhanan batay sa palitan na 62.5 kada dolyar. Nangangahulugang ito ng 10.72% pagtaas sa utang ng bansa kung ikukumpara sa naitalang 17.71 trillion noong December 2025. Inaasahan

0: 1.7 trillion upang pondohan ang inaasahang budget deficit. Kala ko ba gumaganda na ang ekonomiya ng Pilipinas? Awan Latta George! Samantala, ito naman ibang balita, nabiktima ang isang babae ng pang-hold up ng apat na minor de edad na lalaki at natangayan ng cellphone, ATM card at iba pa sa Pavia, Iloilo. Sa impormasyon sa media, lumabas sa investigasyon na pauwi na ang babae sa kanyang boarding house nang lumapit sa kanyang dalawang binatilyo at tinutukan siya ng kutsilyo. Maya-maya pa kinuha nila ang dalawa pa nilang kasama, ang bag ng biktima na may cellphone at ATM cards. Batay sa report, una nang nasangkot sa isang gulo ang mga ng hold up. Nasa kustodiya na ng pulis ang tatlong suspect na may edad na 14 at 15, habang patuloy na pinaghanap ang isa pang kasamahan na 16 na taong gulang. Magsasampa umano ang biktima ng reklamong robbery laban sa mga binatilyo at itunuturing o natinuturing na mga children in conflict of law. Tumagi namang humarap sa media at magbigay na pahayag ang kanilang mga magulang. Ay nako. Bata-bata. Ito pa, nakakalungkot itong balita na ito. Patay na ng matagpuan sa loob ng isang nakaparadang sasakyan ang isang lalaki at may tama ng bala ng baril sa Tuba, Benguet. Sa report sa media, sinabing nakita ang sasakyan na nakaparada sa gilid ng Cannon Road sa boundary ng Camp 3 at Barangay Twin Peaks nitong Martes. Nakilala ng otoridad ang biktima na 56 years old at isang bank executive na residente sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nakita ang biktima na may tama ng bala sa ulo at nakaupo sa passenger seat sa unahan ng sasakyan. Nakita rin ng mga otoridad na sa sasakyan ng isang baril na kalibre 22. Nagsagawa ng backtracking ng CCTV footages ang mga otoridad na maaring makatulong sa isinasagawang investigasyon. Sinisikap pang makuhanan ang pahayag ng pamilya ng biktima ayon sa ulat. Di man lang sinabi dun sa report kung kanino may-ari ng sasakyan. Sino ba may-ari ng sasakyan? Sa kanya ba o hindi? Ito pa, mas nakakatakot din to. Grabe. Balitang abroad tayo. Mistulang eksena sa pelikula ang nangyari sa isang flight ng Fly Dubai matapos na magtulong-tulong ang ilang pasahero upang pigilan ang plano umanong pagpapabagsak sa eroplano ng isang co-pilot na una nang sinaksak ang piloto. Ayon sa mga opisyal ng Israel, sa kabila ng makapigil hiningang pangyayari, ligtas na nakarating sa Israel nitong Miyerkules ang mga pasaherong sakay ng eroplano. Nagsimula ang insidente ng saksakin umano ng co-pilot ang piloto at biglang bumagsak ang altitude ng eroplano ng halos 14,000 talampakan sa loob lamang ng wala pang 30 seconds. Ayon sa mga opisyal ng Israel, pumasok sa cockpit ang ilang pasahero at crew. Pinagtulungan ang co-pilot at tinulungan ng dalawang co-pilot ng Fly Dubai na sakay din ng flight upang ligtas na mailapag ang eroplano sa tabok Saudi Arabia. Mahigit 10 oras ang lumipas bago makarating ang mga pasahero sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Sakay ng kapalit na eroplano ng Fly Dubai. Ilan sa kanila ang nagsabing isa itong himala at ikinuwento ang matinding pakikipagbuno ng ilang pasahero upang mapigilan ang isang malaking trahedya. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na patuloy pang iniimbestigan ang motibo ng suspect sa flight FZ1073 mula Dubai patungong Tel Aviv. Noong 2020, nilagdaan ng Israel at United Arab Emirates kabilang ang Dubai ang Abraham Accords na gawing normal ang kanilang ugnayan. Nagpatindi sa mga pangamba ng seguridad ng aviation sa buong mundo ang insidente, lalo na sa rehiyon, ilang taon nang dumaranas ng kaguluhan. Ay nako. Sa isang pahayag, sinabi ng Fly Dubai na hindi pa malinaw ang tunay na dahilan ng insidente at nagbabala laban sa premature speculation tungkol sa nangyari. Kinilala naman na mao isang opisyal ang Israel ang co-pilot bilang isang Omani national. Wala pang agarang pahayag mula sa Oman. Pinuri ng mga opisyal ang Israel ang mga pasaherong tumulong upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Oh my God. Ayon sa record, 174 na tao ang sakay ng flight mula Dubai na karamihan sa kanila ay mga Israeli national. Yung piloto sinaksak ng co-pilot na isang Oman national. Omani ang tawag nila. Dapat talaga yung mga magiging piloto ay mga taong may matitinong pag-iisip. Dahil kung hindi, oh my God! Yan muna ang ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes. October 2. Yun, no? October 2 na naman ngayon.
1: Daming bilis ng oras, no?
0: Okay. Sorry, may sumasabay daw na audio kanina. Okay, sige. Iyan muna ating nagbabagang balita. Antabayanan ang aming konting batian. At kulitan mamaya kasama si Krong Krong!
2: We all want the best for our children. We want them to be happy at all times. We work hard for their brighter future. But wait, did you know that your kids' foundation on basic education is the most important factor for their success? Give them quality basic education, and wherever they'll enroll in college, they will be much prepared. Top Achievers Private School Incorporated, or TAPS, is the best choice in the region. Enroll your children in TAPS. TAPS, the school of the future.
0: Sa mga nagtatanong kung paano po mapasama sa TAPS Science section, antabayanan po ang aming screening. At pwede na po magpa-reserve para sa susunod na school year. Antabayanan din po ang aming mga announcement tungkol sa TAPS Science na mag-i-stay sa TAPS Sterling Campus.
2: Here's a trivia on the birth of TAPS in 2011. Did you know that the founder of TAPS first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of the future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to its clientele.
3: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
0: Congratulations sa lahat po ng aming mga campuses. Noong nakaraang taon, ang TAPS campuses ay itinanghal na best performing private school sa kani-kanilang mga legislative district at mga division offices. Ngayon naman, para sa 2026, dati nang itinanghal ang TAPS Alicia na best performing private elementary school sa district level at sa LD3. Yan, sa LD3, tinanghal na ang TAPS Alicia Elementary Category bilang Best Performing Private School. Sa secondary naman ay hindi tayo pinayagan na sumali kasi nga po ay dati na pong winner tayo ng regional level. Samantala sa secondary naman, ang TAPS Nasim Rojas ang itinanghal na best performing private elementary at secondary sa Legislative District 5. Yan, sa LD5 naman. At sa Ilagan City, ang TAPS Alicia, ang TAPS Ilagan campus ang itinanghal ng Division Office ng Ilagan bilang best performing private elementary and private secondary ngayong 2026. Yahoo! Congratulations, TAPS Ilagan. Inaantabayanan pa po natin ang iba pang mga division. Samantala, ang awarding ng division level, kapag sinabing division level ay sa buong division, ay sa October 7, malalaman natin kung sino ang best performing private elementary and best performing private secondary sa buong division ng Isabela. Sa October 7 po yan ang awarding. Di pa po namin alam kung sino po ang magiging winner. Pero ang finalist po ay merong, kung di ako nagkakamali, ay may limang finalist sa

0: At walang iba, nag-iisa, masayahing DJ. Good morning, DJ Krung Krung!
1: Oh, masaya.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Siyempre ang DJ na walang itatago. Ang DJ na masyadong honest. Ang DJ na hindi marunong magtago ng sikreto. Uy, good news ha. Good news. Nakasingle na daw si si Marlon.
0: Ha?
3: Saan kasi? Saan mo nalaman?
1: Sabi niya kanina.
3: Oh, masaya siya.
1: Nagbayad na daw yung mga inutangan niya. Isa na lang daw hindi nagbabayad.
0: Sino?
3: Si Krung Krung.
0: Ay, nagkabayad na ako. Akong pangungulang na ano, nagbabayad. Sino kaya yung hindi pa nakabayad?
1: Tanungin mo nga si Annie kung nakabayad na ba siya.
0: Tanungin ko mamaya.
3: Patay tayo dyan.
1: Pati daw yung umutang sa kanya sa palengke.
0: Meron pa?
1: Pati daw yung umutang sa kanya ng palengke. Nagbayad na din daw.
0: Oh, daming pera. Daming pautang.
1: Yung mga naningil sa ay mga umutang sa kanya ng mga estudyante daw ng criminology. Ewan ko kung nakasingil na. Baka naman iba yung binayad, Marlon.
3: Ibang bayad, no?
1: Alam mo ba itong tugtugan ko na to, ang title ay You Have Made a Difference. Yan. Dahil ngayong araw, Krung-Krung, ay pinagdiriwang ng Taps Alicia ang Teacher's Day.
0: Mm.
1: Wow!
3: Teacher's Day pa lang ngayon?
0: Oh.
1: Teacher's Day ngayon.
3: Kaya pala may pa-program mamaya.
1: Kaya may pa-program mamaya ang mamayang hapon pa naman yun. Sa mga teachers, saan man kayo nagtuturo? Saan man kayo na-employ? Ayan. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Yan.
3: Yes.
1: Kung ano man ang ibigay ng inyong mga estudyante, kasi kung minsan nagbibigay yung mga estudyante ng bulaklak, ano pa?
0: Chocolate,
1: ganyan. I-appreciate nyo na lang.
0: Yes.
1: Okay? At least thoughtful naman na magbibigay kahit isang maliit na card man lang. Yan.
3: You know?
1: You know. Kung ako ay isang guro, alam mo na ako ano ang gusto kong matanggap na regalo.
3: Bongo?
1: Hindi. Native na manok.
3: Native na manok.
0: May native na manok talaga.
3: Bakit ayaw mo na ng monggo?
1: Gusto ko pa rin ng monggo, pero medyo i-level up mo naman. Native na manok.
0: Native na manok?
3: Monggo na may native.
0: Bakit? Paghaluin mo yung monggo tsaka si manok?
3: Oo. Oh. Para may sahog naman.
0: May sahog naman.
1: Seryosohin natin, Krung-Krung!
0: Yes?
1: Dahil Teacher's Day ngayon, ikaw ang unang magbibigay ng mensahe sa mga guro.
0: Ako?
1: Sige.
3: Ba't parang nagulat ka?
0: Ako? Talaga? Ako talaga?
1: Ready?
3: Ready.
0: Okay.
1: Pero, okay na? Ready?
0: Kung nasa sa isip ko lang yun, ha?
1: Pero ang English, ha?
0: I don't know to speak English that... na naman!
3: Kit, ibaluktot mo na, ha?
0: Ibaluktot na, mahala na.
1: Pwede, kasi
0: sige,
1: yung,
0: ako
1: kasi
0: bahala.
1: Yung background ko, pang-Englishan to,
0: English? Mm. Oh my God.
1: At least tatlong sentences, ha?
0: Tatlo?
1: Tatlong sentences.
3: Hindi tatlong words, ha?
1: Tatlong sentences.
0: Sige.
3: Tatlong linya.
0: Pero English talaga?
1: English.
0: Walang halong Tagalog?
1: Alam mo naman sa Taps, Englishero mga bata.
0: Okay. Ako naman nag-i-English naman minsan.
1: Ikaw pa ba? Kayang-kaya mo.
3: Sa field mo nga, di ba? Training ground mo na yun. Pagkausap mo yung mga batang maliliit, di ba?
0: Yeah.
1: Game.
3: Okay. Okay.
1: The floor is yours.
0: Ay, ako na ba?
3: The floor is yours, sabi nga ni No Name. Hindi yung floor na yung kanan, yung sahig.
0: Kala ko eh.
1: Ikaw na.
0: To all teachers,

0: Apo.
1: Thank you very much to all sacrifice to all the children. Okay. Yun na ba yun?
2: Isang linya pa lang yun.
0: Kaya pang pangalawa. Mag-isip ka na.
1: Ano pa ba? To all teachers, thank you for love to all children.
0: Wow. Ha? Pero pangatlo.
1: Isa pa. Teachers, thank you for...
0: Wait lang, puro thank you ah.
1: Siyempre, puro pasasalamat. Alangan naman ah. Ano?
2: Oh, sige na. Okay. Huwag mo kasing kontrahin.
1: Isipin kasi yan ano, yan moment ko to eh. Nawala tuloy. Teachers, thank you for very, very, very support to is all teachers are there. Nakalusot.
0: Ibang klase.
1: Ay, abo.
2: Iba din.
1: Yes. Thank you, teachers. Alam ko naman yung mga talagang ano, sakripisyo ng mga teachers.
2: Okay, Tagalog naman. Ay, Ilocano naman. Okay.
1: Ilocano?
2: In English mo na kanina. Okay, Ilocano.
1: Talaga Ilocano?
2: Okay, bilis.
1: Kumpurme nga Ilocano man nila. Teachers, agyaman kami.
0: Wait lang. Yung Ilocano ng teachers.
1: Kaya nga. Ay, maestra pa.
0: Maestra.
2: Go. Ilocano. Yes.
1: Ma'am, maestra. Agyaman kami, tipe nang isursurom, tinasyat, kadagit ay ubing. Ubing. Oh, dal isa na yun, ha?
0: Sige, duloy mo lang.
1: Maestra. Agyaman kami. Iti penang isursurom, tinasyaat, kan penagbasa, kadagiti anak mi.
2: Parang pareho lang. pangatlo.
1: Pangatlo. Iti pangatlo, kat agyaman kami, tauray na awan ti project mi numaminsan, ang kangaagong unget.
2: Saan ba yan? Public school teacher naman yata yan.
1: It's okay lang.
0: Dito sa TAPS na krongkong.
1: Sa TAPS?
0: Oo. Oh.
1: Sa TAPS.
0: Wala naman pa-project sa labas yung kan eh.
2: Wala naman pa-project dito. Ano?
1: Maestra, agyaman kami. Tauray no, palpak no maminsan ay jay. Project may okay lang. Gamin, isursuro na kami. No, kasa ano nga taray maanin ti project may.
2: Abay, ubing ka?
1: Ayo, nga na.
0: Parents, as parents.
1: As parents. Maestra, giyaman kami, tauray no, ada pagkurkurangan, dagi di anak mi iti, pinagaramit iti project, ada kalata nga mang supsuporta, kin mang isursuro kadakwada.
2: Nakatatlong
1: sentence. Thank you!
2: And I thank you!
1: Thank you!
0: Apaw.
1: O, di ba? Nakikita ko naman talaga eh.
2: Ay.
1: Kasi ano, minsan eh, kahit di nila alam yung mga bata, talagang tinuturuan ng mga ganito. Oh.
2: Ganyan.
0: Ah. Yes, no?
2: Oh, tinan niya. Galing-galing ni Krong-Krong mag...
0: grabe,
2: mag-English.
0: No? Ibang klase.
2: Si Krong-Krong ay ang aming utility at security guard na rin ngayon.
0: Taga-kap-kap eh, no?
2: Tapos ngayon ay kaya na niyang um-English ng English.
1: Paano ka ba naman hindi malunong mag-English minsan? Tapos yung mga batang ano, ate, ini-English ako eh. Matuto ka rin konti ng English.
2: At ngayon!
1: Turn.
2: It's your turn, Mr. Ram! It should be English, ah.
0: English?
1: Kinilukanan tumot, ah.
2: Kung medyo balibaliktot yung English ni Krong-Krong, dapat medyo aglimtigmot keng ka.
1: Aglimtig, eh. Isigaw ang hilingtag.
2: Medyo lumintigmot keng ka, abasit, ah.
0: Kita ek, no, lumintag. Kino pa ke bali-bali ko ke.
1: Madumdam at Ilocano.
0: Bigla tali akong kinabahan eh, no?
2: Game. Teka lang, at ano ko muna? Iba-background ko, sayang naman yung Englishan mo pag hindi.
0: Apo?
2: Game.
0: Huwag ng background.
2: You know.
0: Ready na?
2: Hmm.
0: This song is for those
2: teachers.
0: Kung ano yung nasimulaan, kailan din sundin?
1: Yeah, yeah.
2: Game.
0: To all teachers and admin staff.
2: Wow.
0: And to all teachers all the world, no? Thank you.
1: Naiba talaga.
0: Wait, kasi tumatawa ka kagad eh. Thank you for all the sacrifices.
2: What?
0: All the kind take.
2: Pinapawisan ng kinikilin na niyan.
0: Taking care of the children, no?
2: Wow, no. Wow.
1: No.
0: And the love that you gave them.
2: Wow.
0: Thank you.
1: Parang kandidato ah.
2: Parang alam ko na kung paano mag love letter si Mr. M.
0: Nung love letter naman no name nung araw, hindi naman English eh.
1: Ano?
2: Ilocano.
0: Huh? Ilocano. Tagalog.
1: Tagalog. Tapos oh. My heart. Okay na yun, ano.
0: Sa pariyo, wala naman nag-i-English eh. Maliban na lang kung matalino yung leleteran mo, yun lang.
2: Was the
1: way. Isang sentence pala yun.
2: Ako nung araw eh, nag-i-English sa ano, sa love letter.
0: Oh, English.
2: English. Open with sealed with a kiss.
0: Sealed with a kiss.
1: Nag-i-English.
0: Ano, hindi ka naman kinurek.
2: Hindi naman. Sealed naman. With a kiss. Ganyan-ganyan.
0: Sealed with a kiss.
2: Tapos may girlfriend ako nung araw na kinukorek yung grammar ko.
0: O, yun lang. Yun ang sinasabi ko, Noni. Pag matalino yes. Yung nileteran mo.
1: Oo.
0: Baka i-critic yung mga konmo, no?
2: Okay. Ano na? Ako na?
0: Yes.
2: Sabihin niyo muna kung...
1: Bakit ang daya ni Mr. M? Isang sentence lang tapos wala pang Ilocano.
2: De, may tatlong sentences na siya. Huwag mo na siya pag-Ilocanohin.
1: Thank you po na.
0: Alam na niyo, Lola, yung kung anong ka na lang. Hindi kasi ako fluent eh.
1: Ah, hindi ka
2: okay,
1: ba?
2: Okay.
0: No,
2: sabihin
0: no
2: niyo muna kung ano ang ko, perspective ko. Ako ba isang...
0: Hindi, ganito na lang no name. Mm. Parang sa games, merong easy, medium, hard. So tayo sa hard.
2: Dahil sabihin nyo na lang sa akin kung ano ba ako. Isang school administrator? O isang teacher? O parent? O isang estudyante?
0: Wag
2: nang doon na lang kayo mamili.
0: Doon na lang tayo sa parent, no name.
1: Sa parent?
2: Mm-mm. As a parent.
0: Yes, as a parent.
2: As a parent.
0: Yes.
2: Wow.
0: Oh, kasi kung admin eh, alam na natin kung anong sasabihin ni Nuno. Pati teacher, alam na natin kung anong parang na memory, parang kung, muscle memory na natin yan eh.
1: Oh,
0: muscle memory na natin. As a parent naman, para mabago naman. Ano?
1: Ikaw talaga namili para sa kanya.
0: Oo, oh, ganoon talaga.
2: Grabe siya. Mas kabisado ko yung admin sana eh.
0: Kuna na, muscle memory na namin yan noon, Amy.
2: Gusto mo, Ilocano?
0: Ilocano?
2: Tagalog?
0: Pwede bang hiwalay no name?
2: Hiwalay.
0: English.
2: Okay.
1: Tagalog. Ilocano.
2: sige.
1: Tatlo talaga?
0: Ha?
1: Tatlo.
2: Parent naman.
0: Isa lang.
2: Parent
0: naman. Sige na. Sa parent.
2: Okay, sige.
0: Okay, game.
2: Teachers!
0: Ay, Daytan. Madinsa. May isa pa lang nga sa okay. Bugkoga kasi.
2: Thank you for your patience.
0: Oh. Inspire
2: us to... Thank you for your dedication and encouragement.
0: And help show us
2: the way. You do much more than to teach lessons. To see the students. You inspire our kids. Times in...
0: Galit. Di ka naman galit niyan, no, Nail, di ba?
2: You inspire our kids to learn, grow, and believe in themselves. Your guidance has made a lasting difference in their lives. We truly appreciate everything you have done for our kids. And I thank you.
0: Yeah.
1: As a parent.
0: Madla.
2: As a parent yun, ah.
0: Hindi, hindi galit si Noname pag ganun, ah. Alam niya na, Madla. Hindi galit si Noname.
2: Hindi ako galit pag ganun. Pag galit ako, ganito ako magsalita. Ganito ako magsalita pag galit. Ano ba ginagawa nyo?
0: Ay, baliktad.
2: What are you doing? Look at yourselves. Would you mind to check? Ganun ako pag galit.
0: Baliktad, matatakot ka. Mas matatakot ka pag ganun yung... Pag ganun na si No Name, no? Na-imagine ko, matatakot na ako niyan.
1: Natatakot ka na.
2: Kaya pag binubugkawan kita, ibig sabihin, goods lang ako. Kapag sinabi ko sa'yo, Mr. M, ano, ayusin mo na yung computer doon. Ibig sabihin, galit na galit, galit na. Was the way this... wala na?
0: Ilocano naman, no name.
2: Ilocano?
0: Won.
2: Wen, sige.
1: Ilocano.
0: Ilocano.
2: Dakay nga, mga maestra! Agyaman kami! Ngem! Sisiyatin niyo matating suro! Suro kayo nga suro! Nagkita estudyante yun! Handa may mga awatan! Ngem! Pagyamana! And I thank you! For that we say
0: di mo alam kung compliment o ano eh, no?
2: Ayun, yan ang ano, yan ang perspective ng ano, isang ano.
0: Yes.
2: O perspective naman ng school administrator.
0: Okay.
1: Okay.
2: Okay? Ano, English, Tagalog?
0: English na.
2: English na.
0: Administrator yan eh.
2: Ah, sige, sige. Teachers.
0: Wait lang, para sa confession room lang ha. Okay, game. Okay, game.
2: Teachers, when we hired you, we believe that you are capable enough to teach our children. So do your best. Show that you're really deserving to be here. Otherwise, you go and apply to the mall and become a sales lady rather than to teach. And I thank you.
0: Yes, kuna no, kuya no name.
2: Oh. Inuuto-uto niyo na ako. Kanino niyo pa pala ako inuuto-uto? Bullshit kayo dala. Nang umututong ogag na to.
0: Bakit?
1: Nasihan si Mr. M sa sinasabi. Isa pa, isa pa.
2: O totoo yan, kung guru kayo, guru talaga kayo, magtrabaho ko na yung maayos. Kasi kung hindi naman talaga kayo gusto magtrabaho, gusto nyo, ayaw nyo maging stressful ang trabaho nyo. Apply na lang kayo sa mall, maging sales lady kayo, ganyan. At least yan, kakatawa da lang, kakaratakdir da lang, kas jay. Naka-uniform da lang, naka-ID da lang, naka-makeup da, full makeup, ganyan. Oh, yun ang walang stress na trabaho. Kita-kita ka lang ti tao nga dumalan, di tasangong, kas jay. Oh, yun ang pinakamagandang trabaho. yes. Sige na nga. Yun na ang aming mensahe. Pero, Pwera Biro, Happy Teachers Day to all the teachers. Yes. And congratulations if you are here in TAPS. Congratulations for surviving the first 2 months.
1: 2 months.
2: August and September. Na-survive nyo ha, sa mga bagong teachers namin ha. Nakalagpas kayo ng 2 buwan. Pinakamahirap maging guro sa TAPS. Alam nyo yan, kasi lahat ng galawan nyo ay kitang kita sa CCTV. Ibang school naman, di naman monitored sa CCTV eh. Pero pag sa TAPS, lahat ng galawan nyo, lahat ng pinaggagawa nyo ay kitang kita sa CCTV. Kaya mahirap maging teacher sa TAPS.
0: Tama.
2: Okidoki? Okidoki.
0: Okidoki.
2: Sige. Abisala Eshma. O, sige na. Magpaalam na kayo. English, ha?
1: Talagang English naman no talaga. Goodbye. Thank you.
0: Rekta. Krong krong kuna met
1: Skamot. Hi krong krong, goodbye. Thank you for listeners for Tops Radio. Mama chup chup to all of them.
2: Pertakan taga ayab ni Doc Mike han kanu pay nadalusan GCR.
0: I guess
1: yeah. Yeah, ikaw din Mr. Hemming.
2: Kana.
0: This is your DJ Mr. M saying goodbye. Mama chup chup.
2: Ay. English din sa akin, Ilocano na lang.
0: English, siyempre.
2: Okay.
0: Para walang lamangan.
2: Bye, everyone! 7:38 is our Philippine Standard Time. We are saying goodbye for now. Stand by for DJ Max! Paano yung pagbati ni DJ Max? Paano yung good morning niya?
1: Morning!
2: Hindi.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
1: Good morning, morning, morning, morning!
2: Kuhang-kuhan ni Mr.
0: M! Narinig ko eh pag gawin dito.
2: Narinig ni Mr. M. Yung morning niya parang may rambutan sa loob ng bunga.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mad lang people!
2: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
1: Kuha mo, Mr. Eman.
0: Hindi, narinig ko nung kandita, di ba, nagkakaproblema yung radio dito. Iba
2: sabi niya,
0: dito.
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Nagbantay ako minsan dito. habang nagpiprint ako ng kunay ng gumagawa ng script.
2: Ay, DJ Max, tanggalin mo na yan, pangit. Good morning lang, hindi good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Trademark na niya yun, no name.
2: Bye-bye!